amatin no mreten la chichi na randar ol ma dal gondren marke ara jang ol ma oy oy ra ara ko koro to mreo mala chichi na marka perwala.